0: Amen. Amen. Weye mojeja New FM 100.9 ene mojeja ene mojeja ne de ye de radiasi bi wano ne de radiasi won pempen so di abedri bi wano ne de radiasi won pempen so di abedri ene man de radia ka do abedri ene man de abi wano ne de radiasi bi wano de radiasi June 8th bi wano ne de radiasi one day I just on pempen so do be three and then they you one day I just you one day I just na mojeja na wuti mojeja na wuti mojeja na wuti bi one day I just on pempen so I did we be three and then they oh yes be one day I just say I did you no nyam I did you no nyam mojeja is to break you no nyam I just on pempen so do be three ewo yesu di mu ewo yesu di mu afije ejuma wo kwose safurade sa donka hombo hoban insu etuto imu onbo hoban ewo yesu di mu ewo yesu di mu onka honfa onko fambra sumjim bi wanede de radias estren hoban bo enede ewo yesu di mu one ya safurade kaya ho titititititi bi wanu bi wanu bi wanu bi wanu bi wanu bi wanede de radias enede ewo yesu di mu ewo yesu de mu wade wade asi ka che wade se wade ma no hon kon kon nka ho ene de ya obi bia okoye bia fa che wade sa na no pe ya obi bia okoye bia che wade asa ya ewo yesu de mu bi wa no ni ja obi bia che wade sa na no pe ewo yesu de mu ya obi bia che asa wade sa mojeja nka na utie ye mojeja mojeja mojeja mojeja ewo Neat FM 100.9 ewo yesu de mu ewo yesu de mo ene de ja o ho se safurade nsa sire urade se insu bi e beto bia e de o ha o bebe bia urade yi won film won yi won wo busia fo film ewo yesu de mo ewo yesu de mo insu bi e beto bia urade yi won wo busia fo e de o ha o beba de amane beba ewo yesu de mo ewo yesu de mo ewo yesu de mo ewo yesu de mo bi won na bom paye
1: the best station in the capital Neat FM.
0: Ewo yesu di mbi wano ne bom paye bi wano ne bom paye te insuo tombre imu tombre imu yebe yo hao bi ya wadin yu unu obusi ya phone film ewo yesu di imu ewo yesu di imu ewo yesu di mbi wano ne bom paye ewo yesu di imu ewo yesu di imu di wano ne bom paye se insu tombre imu wadin yu unu obusi ya phone film hao bi ya bubo bi ya ewo yesu di imu ewo yesu di imu bi wanu bi wanu bi wanu bi wanu bi wanu bi wanu bi wanu bi wanu ewo yesu di mu ewo yesu di mu ewo yesu di mu ewo yesu di mbi wanu ne bom paye ewo yesu di mu ewo yesu di mu moje jambe na otie kaya bayo bi aye sofo peni bom paye mano na itipa na ye ne ya itie ne ya pa ana isofo peni din se gu ne so bom paye ma no na asem no eno kato ne so keke e ewo yesu moje jem ho ato ene de bebi bia ye o ye bia ho na bebi bia ye o bia bia ansa to ne sire rade bom paye ka che rade se rade mani moje jano ansa o yawe ene de rade mani moje jano ansa o yawe rade mani moje jano ansa o yawe bebi bia o ye o ya se o kotoje ta honan bebi bia fa sa to ne ka se urade mani moje jano en sa o yawe ewo yesu di mu bi wa ne bom pai se urade mani moje jano en sa o yawe ne de ewo yesu di mu honan bebi bia ya o ya bia fa sa to ne ka se urade mani moje jano en sa o yawe ne de urade mani moje jano en sa o yawe ewo yesu di mu ewo yesu di mu ewo yesu di mu ewo yesu di mu a che urade se o mani moje jano en sa o yawe ne de ewo yesu di mu ewo yesu di mu bibia nso ato ade wo krom ewade se nsu tuto ewade nka ho bon ho ban motete dwa edan ne jiri gu kum ni pa ba ko ni we nyina ewade se bon ho ban bon ho ban fi sa ne ma ni nyina mu mo so ma wo nsu ewade for mo kan si yes ewade wo wo yes de mo e bon pa e wo yes de mi e bon pa e wo yesu die me yebom pae vade na die jae kanies ipedje nyina sho usu to bremu vade ba sia so ka o mane brain so ya awo yesu die mo yesu die mo yesu die mo awo yesu die mo yesu die mo awo yesu die mo de vade as se odon pae boy ba wie ye na de de vade as se odon pae boy e ba wie ye me ne mre mo awo yesu die mo yesu die mo
1: uti o ha xi ponk no ni
0: is to bre mo vade kan ho on kan ho bo no fie ho ban awo yesu die mo se bibia moti ho nye vade kan ho awo yesu die mo no wa ya hie ka kan so awo yesu die mo yesu die mo yesu die mo de vade as ne de vade as de vade as de vade as moje ja na uti moje ja na uti e o neat fm 100.9 Oh yes, dear more. Oh yes, dear more. When I sent you a deep, so for penny number to ja. Hey, 024-271-8264. Ubit my friend was 024-271-8264. Mujija and I would hear our neat FM 100.9. That was.